0: Eje kulo ble
1: mo fe mo bi mo je je
0: omo ya mi no te fe so fu ko sta fi be
1: omo lo bo ni bo lo ti lo wona
0: ise kekere o wo la la
2: wale wale
3: wale pa
2: One day, $5 million,
3: not dollar,
2: no be small dollar.